mlango wa moyo wako. Fungua mlango wa moyo wako. Fungua mlango wa moyo wako. Ninaongea na wewe unayesikia sauti hii. Ninaongea na wewe. Naongea na wewe Mathayo unayesikia sauti hii. Naongea na wewe. Naongea na wewe Yusufu unayesikia sauti hii. Naongea na wewe sikujua unayesikia sauti hii. Naongea na wewe. Naongea na wewe Uitiko. Naongea na wewe Rutengano unayesikia sauti hii. Naongea na wewe